0: ayo mirelo iya miyo ko kalo otumaka
1: isote pa orere la wekume namu sote na kato ojaka
0: ni wunke lorate ene mugishuti he wape ya sisa pipi
1: ayo atu ote na nirere la oja orate ene kila mula katoyela okatisha ni malihayo mhilile oja indu hele kumi
0: kinona wira wika nisumana
1: etu ngaruhani parate mosa Oni kaweli wa mhusi mmosa wehopa yohuma mbira vola. Mbahe mwati loore rela wawiena. Akushe ava hama raweni anaweto.
2: Mkuore hopa yohuma naka laikiti, ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpe.

0: Ràdio Moçambique, Nampula.
1: Uniwai hali so ileliwai hali so makufani. Sisa ni mpachira hamiteko ya Santrava ni emaku wa mpantra wa Nenli. Ni huku nana olelo ni mwira inamararu. Mahiku mloko ni matanu mweri wa Julio mwaka wa 2026. Ihali so ileliwai hali so makufani. Arija Eurozu ni João Rassão. Ninuwa mpaka esezora yo hiu ni minutu mloko mitanu ni mitanu. Wanuwa mwira mteko ya Saradu na hira kashirika wa Santrava na Ikunya. Anroo pohiri ya ni miteko sitoking haya ilaka na lelo ni huku na no lelo. Na wakwanyire wora taru, saishe kuwavano ni mnotu mmosa, Abdul Afai Mahmud Omari, ahiri hiriasa studio numero 3 jwira ni kumhiri ya yeso kumelasa wampula mkwa haya waneli. Muniwa no pentelani uria na wasorera laka na momu radio umanyo. Abdul Afai, boa tardi.
2: Só kumelasa wampula.
3: Arija Urozu, boa tarde ni anopentahu ni muniwa halisheni so wile liwa. Eshe kuwela na mararu, mahiku aneta mloko mosani matanu, mweri wa Julio, mwaka wa 2026. Wanroa hurian la, wonlele wapura kamusaka mosaya atumihiwa ni opahiwa sawa hapala wa provinsi ya huye la wampula. Na mahabaraki na kuna suwele, osha nkeli wa miha sa inama, sinadu pelatu mojistiritu kamusaka mosa sawa provinsi ya huye la. Ia nisikina, atibia sinroa nyusuwela wampu haru wanlaka na hunena na sokumela sawa wampula seshe kuwela, itukihiwa inakumiheruwa ni Abdul Afai, woka liheruwa umakina ni Mahmud Omari. Na opentelaka ni oniwurian la wa murare lovo, boa tarde. Ave sisa, ni hina kuwe uri ali hapari sa mprovinsi ya sindokala soma liheri ya Arije Urozu. Yo kale hapari mpawe la unsu ili humu utaolava, unhimi ya warikiwi.
4: Atu anikala mtete wana mutali o lokaldadi o napuri oposhtu administrativu ya wanshilo ya wa provinsi ya Yewampula. Vano ahita ipumu no malautuki hiwa mwaji mmosa ni wopatiri ya mutete yole. Onihimwa mwaji mmosene amulopo anunite ni wa Abel Viriatu na kosi anti hupuwe nle vakani vakani isumana sotene opweha musuru kwawe variari wa epopansa ya mawani wa mteko sohi ya nasa sindale ruwa ni projetu Cascade woto kiwa ni keri ni mukali heru wa gain. Waikiloma mulokoni itano, sete laya ana mawani kalai, epelasa ka opuro woshidi hasoja saya, mulatu woi kalamu washi na mukuluwiru opuro yole. Nimutoke loa Belviriatu, nimusuru kwa wendri yao opanya mpopansani, wawiriania uopola atu, nimuhina mukali luawe, unjereria wikali hano wawe.
5: Mimi wa kikenlaka mpopansani, kina aprovetari, kwa otumela muashi msuru kwa mpopansani. Masembaraka, kintuma kipuri, mara kena tuma uliyako kena tumia. Anto kina aprovetariele, kina pwehawo, kina kakuria kana mwane, kina ako kisokaka. Ni hiku sinna, kihota kende panyelukuru wa maka, kina atuma katari lupana mwane, kina hanam kina ako wapo pari. Nipoyaka sisa ale, kimpela kawero holwa, kweke msuru kuingela wakana, kani pela kirene na mkina haku mwashu. Kimbaru waka msai, no nene tepano, kenrora kamela oruwa nyinyu, msege ntoka pela kaya, teka muluka kichale ka pela saye mwintu mwini. Paka miyo waki hote msoro konshila, so mushila, karakata unishila, karakata nileshe na kuo.
6: Anaina hivi rinale. Wako umushili waki mra mwila wakana, umi kisewe la pahina wakana mwashu. Inaona rera tuwera sewe likoroko kwa lozu, ina iweke.
4: Wampanta mukina, alablaka mahore la ammawani, Antonio Zakarias. Akapu wana mutale, yenre mitakaso wata sinshuti huwaya ana munchene. Waseyo kisinghala otulisa nutrisao malelio. Wosa kihawota sea watu na lelo onona ni otepa shoene wa anamane. Opieraka ipursento mloko mesheshene itana pili wa provinsi ya Yewampula wa mteko sintroke hawe Cascade projeto umosa. Unirela ororomeli haokala wayolia ni yoto kihea mawani.
7: porque hemos hali la kirna iparu tan nataru poye se san nataru ya me que no marcar calendario aga que no marcar ta ta ka tu que era más solo va que en palo robe pairo fulano tu un ton que le cal reunía u carga liter roma la rula mala rula chuan yo que en rawe yo pronto vi con la mañana que la carga la carga la carga la carga la que na le sai cal lo samla pone moto o cala moto o suka mi miso sahu moto o suka msuru kwahu moto wole wo wa huani hu moto wali hani hu gro pitanya so tuwo gampano madun tu sawo ne wo tene no tu a so tene mi kana bar lam tu ka kale la bawa le tuwo ole am ger ka sa ora tene sa bu kun no no ne bar lam tu ko por ka ske tu on su ti hanno su ni onan hiya hin bar la kam teko
4: yari masu ama hore la amma wani asweli hakam teko sini ko heri ya mushovo mutete wana mutali wanshilo ya province ya je wampula e mosawa iseyo siko henro toki huwa moaji mahawa ipopansa ya mawani we mtaka sindali rwani kaskedi woto kiwa ni kedi woka liheri wani musuruko amalano onao hiria ana koso aila koso kopela areino dos países baixos
3: ni oshkurlani ari jeurozu la habari ntarlana tilen suli honle liwa mapro kama sakamo saya tumihiwa ni opahiwa so hapa la provincia ela polisi republika msambiki wampula ohawala atumulo kona atanu wayao anli atiana anhime ni wa opaha ni utumi haso hapa la ya la avariwe ni etresera shkwadra na akina aku yoneliliwe ni oitava shkwadra. Kwa muteko yola, sihon lili wa mitinto sohi na hiyana sasoha pala seyo, ukumu okuma, metamfitamina wa musaroni isuruma, tepiwa ibairu so karupea, weno ama hole la yala, esuili haya wi, mitinto seya sasoha pala so neliliwe, sinigushiriha wala hayaka mpaka ibairu sikina aku sapo maela. Dersiu Samueli, muholili amiteko soo wa herasa mihasa mawani, okomantu ya polisa ya wampula, otonya ibayro sa onatikiri, omuatala, omurapaniwa, omuhala, omuahivyo shpansau ni okarupea, okali ibayro munisa, okumela sha mihasa kirimi wa mahiku ya ala. Dersiu Samueli, owelagi herampanta mgena kuwira, muteko ovariwe nenano ni polisa, wawete liliwa mawani, toku shererihe, wone liliwa mapuro ya ala, anitumihiwa ni opahiwaka so hapala.
8: A polícia tomou conhecimento da existência de uma residência onde vendia vários tipos de droga.
3: Polícia, a isso ele hiwa opanyana yake nupe mosa, watumihiwa momi tinto so hiya nasa, sa so hapala. Nuamuteko avariwa woto kusiwa maprosisa, puwali gananyaya woneliliwa opuro yola na vekiwe ria ovariwa atia nanli, anihime niwa otumiha ni olea soha pala seya. Nuavari waya ewa liliwa ka, sihon liliwa soha pala seyo ya otumiha ya seyo sari mahuta matanu.
8: No ato da neutralização e detenção foram apreendidas 5 saquetas de metafetamina.
3: Wakati mosaru yowo, mwaba no mosa, isa ohime niwa okumihera sota naniha mawani mwavira vira wemo. Obihera katu awa kamelawe, wakati wawe kena msuruku, yola nave ovariwa, nave kiwa liliwa, onama nlene wikariwa, nima polisa. Muradi umanyulaka na soku mela sawampula, santu za kushtu, toru yeva, ni habari nsue liha, oshankeli wa mihasa inama, sinatu pelatu, mudistritu kamusakamosa.
9: Ama hoela kuverna prunsi wampula, ansu liha ukala ni oshanka, mwaha wote peli haka wana neya, mihasa ashinama, anatu pelaya na mawani, mwishitu itana peli sa prunsi wampula. Mwishanku hiyola, ikwase kina kusene, unukumi hiriwa ni ikonya, itepo ni ipopotamu. Mwishitu somalema, omuhikware, oliupu, omusiri, werati, ulalawani wangoshi. Maholo provincia, unuweheri ya miteko samatala, mapurumu nikaliwa, no wampula, Delfina Mfalume, osuni habararati Msambiki wira. Mayase iyo, sotu piliwa atu ni ashina mamutakwani, si unkumelelaka, wekwa sovri kanasa. Delfina Mfalume, osula wera, ichiritu sote pesha wakamiliwa, ni mihase iyo, ni sitepanshi oniliwa mwako mutano, tiso malema ni wangoshi. Omalema, atumuloko atupiliwa mpaka okwa ni ikonya, wanu wangoshi, mutu mmosa, warutu tushiriwa, muro, ni wokutiwa ni maminama onikala masini, uita ni popotamu.
10: Como nos referimos anteriormente, o distrito de Manema é o líder nesta problemática. Estamos com mais ou menos 10 mortes até então, seguido dos distritos de Mujinquari e Liu.
9: O outro lado, nós temos o Mujinquari e o Musiriri. O Himawira, o Mujinquari e o Henrique, o Mujinquari e o Mujinquari. mutano kinati wonila okuwa atu mpako mtu yola ni hiwa towera itepo sina tupela ana magwani wa musiriri usuli hava wera itepo sini shanki ha musiriri imosa mosaru sini kumba omuhikware seyo sini mweteta mwaka ovinre na hiweri ohaveri shawuri so unteriria wawoni hanu yagu watu ni ashina mamutakwani omuhikwariwo mutano vato nirotu tushiru awera Mesa itu sortike la satru de pelo aga nashina ma
10: algum controle que tínhamos feito no passado conseguimos conter esta problemática do conflito homem fauna bravia do lado de Mujingual, mas infelizmente este ano fomos surpreendidos com os mesmos acontecimentos.
9: Se isso é um poder ou mochan kyola, ama hola governo arumili hawera, anra avaraka muteko irlaka ovukulela, mawani hanu yala ukuma watu ni ashina ba mutakwani, mushito mwemmo munoliliwa
10: Nós precisamos de formar comitês nas diferentes localidades.
9: Hiyo ni mpavela watukiha, atu variari wa ikomite, makuru wa mitetani, sovrikanasa ni mposhe administrativu, nakala mkuvernu mshiritu, ni wampuheru wa provincia, anikumela mawani hano yago, watu ni ashina wa mutakwani, mapuru ni hinkala humu. Vavu ni rinene makuru wa watukihiwa, anamua kuva Wakaniriria miaseyo samaweni hanu yala watu ni ashina mamutakwani.
10: Mas havendo comitê, nós podemos acionar este comitê para poder mitigar este conflito.
9: Maholo provincia uniweheria mitoko samatala ni mapuru mnikaliwa wampulano Delfina Mfalume. Osuliaka wera anruwa varaka muteko irlaka ovukulela maweni hanu yala kuma watu ni ashina mamutakwani. Mushitu mwemo mnuliliwa miaseyo sotupeli watu ni ashina mamutakwani.
3: Ona mihavo, alimi, ani tumeriwa wii ya pavela ka utumi hamirerlo sinlima na ruwe ya makene, ikinaku, yisukereke, irlaka olia, sikinaku para miso. Raja kwa sani.
11: Eke kaimwa para Abdulia Fai. Ama hulela ama wani mkunutu wana mleto ona mihavo, elokalidadi osawasa wa epostu administrative wa nshilo. Ani wumpereria ana mawani otepasha wene alimi, wera yali makamirere lusaya, ahinatumi hasotene, Yisukereke yirelaka ovukulela ovoli wantala. Molu male asweli huwani Hasani Ernesto. Maholela mawani mamukulutu wana mleto onamihavo. Yowo osweli hewira. Entepi ha. Mwaha wawira ka atu wanchene aniroa mapurwale otuma mirerelu. Anatumana na ana mawani ale wohi tarihela iketelo sinipanela. Ntopivo. Ana munchene animwira ya sivavaru. Etumihaka sotene. Wampanta mkinaku. Hasani. Onahimia we, otumi haamirere lo sote ne wohi ya pahi ovoli wantala, mkale lola onni tovatovi hatumiso. Opahiriaka, unasuli hawira amirere lo siniraya ana munchene ya ruwerevale ena kufutumiha. Ekumelo ya ikute, nakuo, nisikinaku.
12: Mwahawa wera nruha ime ikilu ye rekulandre na ye paropie wiru onkelu la potu pesare ketu ya toshkelu ngayo irako muni yeri apahe nekalate mkomunitati mwakena lela kine rai nalima kayoje ni hitumeke sotene ni sukere kiyoje ya ala niwele la niwele apahane soka akalale ntwa ahiniwa anamutu miha sapaya wiru ala ya kilela katan lima toa wana mwawe hana hupahe mashimwaka wapia katwane vela vela Tana venyera thawa hali ya lea isu kendri. Awe mukipanyi. Nina alela pahe.
13: Inatele so tumihiwa iwe sote na tuira apanyene. Ina hala natopahe pibi.
12: Inatele so tumihiwa iwe matrove kote. Yeyo ntuatuya apanyeyo. Parawihi yora keba kwenye babo. Tose yona kanyere ahuwa. Lopana potu kala nateishi moha kala matuyo. Munya kota reke. Mopuwe leke thawu melo ni kumpe pula thawu. Mothepe lewa thewa parana mwaniyao.
11: Yarima swawe Hasan Ernesto, mahole la mawani mamukulutu wana mleto onamihavo, elokalidadi ya osawasawa epostu administrative wanshilo, avikela ka alimi mpantole, wera yali makamirere lusaya, ehinatumi hamusotene.
3: Unro malihara mitonyaru ya sa reportage, santu za kustu, ni habari nsueli haunteri hiwami shintano, sa atukihiro wiranea, sa feroviario awampula ni UDSI.
9: Mukuma na farawa mpula mwasa nchipotevo osa mkwa tukero dike maka haripele na mara ruhi ntiri hiwa mwaha makalelo ametelo. Yasa mukuma na farawa mpula mwasa nchipotevo osa mkwa ntiri hiwe otukero dikiwa esapatu ya sumana yela o ashtatu msiku tujuu ni apama wampula. Orimpua mwekuhe na mulo kwa musambola mwako la mutano. Mwako mwana farawa mpula nsaru mantu oni weheria munu welo wani kuna shpatevo songu. Masuru meliha wera, oni mwitukiha wakanla omoshintra UDS.
14: En casa é importante pontuar, mas temos que respeitar os adversários também quando vem precavidos. Temos que contrariar. É nosso objetivo, sempre que trabalharmos, ganhamos os jogos em casa e ganhamos os jogos fora. Há essa obrigação de termos que ganhar, porque estamos em nossa casa, nós já conhecemos todas as esquinas da casa. Sabemos de antemão que o adversário também vem com outros estudos para nos contrariar.
9: Noto mukwanu ntirihi warote kia makari pene na mararu, tuwa ferroviari onakala mosaro nishinkalo tete, watu hintirihi wa. Wahima wira, ampera ntirihi warote kia makari pene na mararu, fura mpula mosa shpotevo songu ni fura onakala mosaro nishinkalo tete, anrote kiwa, wampuru wa esabadu, mpaka, segunda fera. Mutla fera wampula, onipweni ya onaruporo wa netanu, ntiposa operaka muloko ni miraru, vano nishpotevo songu, Onepuni oporo wanali, mteposa operaka muloko ni Tana Mosa. Musaponi huli lampako mutu yola vaa, oporo pacheria, ni Ferovi Aru Beira, mteposa operaka muloko ni Metana Mishishi.
11: Nihoshu kurula ni Santu za ukushtu. Na vesisa, kwa malihendira humithonya rosa reportaje sa premanya huu kumiranishe kuwela. Wanihalela kapahi, omalihara lakana ni habari sa provincia Wansuna Arije Urozu.
4: Polisa Republiko Mosambiki PRM Wampula, uhavara wapo mavaa, atu mlokoni athanu, anihima ni wa ovara ikirimi sohi ya nasa. Waya la andi, atiana, anihima ni wa otumi hani opaha sinduku reriha muro. Sinihimwa, mutinto wa metamfitamina ni kanabi sativa, esuruma, sivariwe ebairu yokarupea. Dersiu Samuel, onwe hiria milatu sana munjene wampula, usweli hawe, ebario na tikiri, omuatala, omurapaniwa, omuhala, omahivira shpansau ni okarupea. Pekande ibairu, sintepe shawona nea mihasa kirimi, no, onruela. Afalume wa provinsi ya wampula, anini hima ni mkuto kuto, mahaona nea kanan lelo, mulatu wa shinama, onatpela ana munjene, mudistritu tanda pili sva provinsi ya. Mulatu yola wa ikuwa sikinaku, unihimwa ukumiheriwa ni ashina masintoko ikonya, itepo ni atomoto, mudishiritu somalema, umujingwal, oliupu, umusiriri, werati, olalawa ni wangoshi. Direktora wa provinsi ya vaa, unihiri mteko samapuro munikali wa wampula, Delfina Faume, buinre mahaseya sinikumelesha wa ikuwa haa suavirikana. Delfina Faume, uhunjeri himakawi, idistritu sote pesha unlani wa miha iya, sote piliwaka atu ni ashinama, muhina mwaka yola, edistritu yomalema ni wangoshi. Umalema, mwahawa mulatu yola, aho kwa atu mloko, mwahawa utupiliwa ni ekonya. Vano wangoshi, oparapato, mutu mwosa ovira etunia, mwahawa utupiliwa ni mwamu na maunita ni wa tomoto. Ama horela mteko sa ekumi o distritu ya Umgovola, anikoma lila muteko womaliasi wa atu, wireluwa kawone lilu wa vasi ilwene, anamanini atia na owe melela, ya kala na oretra wa dijinutrisau. Wakandiaya, opachira olia murete ya tuyala, wanamuna, omananiha omali hamulatu yolo otasea kawana munjene wa provinsia. Wola vula medi kushefi wa distritu ya Umgovola, Abel Bulasha, Okatu wala vula onradi Musambiki, winre, espitali ya distritu yele na onrela, wandi kwerenyua mihaso wa wata, samulato wata siya opo velela, na mwi, sito wakasolia opuruene yole. Etui mosa, enasha nkiha ama holela. Pimana, sinto kwa himiawe Abel Bulasha, wohi okapeleli wa ekumi ya anamwane, anihoshi ya ni oretro wata siya opo velela, anamuteko ekumi, anivara tomuteko owashutiha ashimai, inamu nasikanglia ya olia sana, uireliwa ka orromeli ha ekumi ya mwana. Ana mapentele ya mteko sampira wampula vaa, anikupa lela wira, mukwa hawanendli wa semifinal, samishini tano sinira na ya maulumu nguni muu mwako la 2020, nisinroa wira na ya enovora yohiu, onroka la mpira ote pesha olipa, wampandra wailapo wa Argentina. Mshinta nuseia sinkela wira nea inamara riela. Sinrotu kiwa ustadi wa Mercedes-Benz wa Atlanta, Estados Unidos wa Amerika, ni Angela Ovarana, Argentina wa Mosani, Inglaterra. Anamala wili huahu, okuma Fanitu João Armando, Jelasi Urapieki, ni Saidi Atumani, amulipelasa mpira ovilisha wa Makuru Manli, Masi, nogo hasiwa ni reportaje ahu, wa mwoli luaya ni kurusheni ninroa wa shindra, Aosa wakula waya himanse wira ninro okala nikuru ninkoma liwa ni Lionel Scaloni nikuru na Argentina. Nsana otika Fransa ni Spanya. Spanya omushinda wampira mili woha kuliwa etu. Muniwa ya tsari hapari San Provincia sota puleli wa isomwani Arija Eurozu.
11: Ni hapari sa province malia huiwa kia wote handle wa ikande wa shukurlani. Epole ya vahanyi muyoga nlagana na soku mela sawampula seshe kuwela. Itoki hiwa ikumiheruwa ni Abdul ya Fai. Woka niheruwa omake nani ni Mamu Tomari. Kwa herini.
2: Soku mela sawampula.

0: 내가? Si sa ni malia huren la si pona makomaso kini kupala ka urana munchene wiriane la ni hasi bele ngaka atoko ene sina
1: ne sana kini hana putu bebelua wi pa ki batende to jimili i 22 baka 2020 se jula ndiahu baka baki hera ndiaka
0: no toko kan namvane lo ho
1: no toko ano toko
0: okuma 2022 mpaka nondwa hunne no sine wetelan sai sai mitako sanyo
1: kino na kem tanwa ai karo mefu sine ro holo
0: ai mai 2026 mwaka mkinaku ni 2022 wari mwaka mkinaku muni we hasai makela mavirikanyi haina muna mwamana anyu kalaiva le ina muna mwipa anyu kalaiva le nana no bamuno na wera yo kale ndugunua
1: yo sinni virikana yo buke kalaiva le garne lo kana shkola mashi ni na nova kinona kokumelota
0: yo kumeli henu tasheni
1: kinoni trabajo kimbaraga ni mpairo masina sivela kumjeruaga kalaiva le kinona kopa joro kuwasa
0: mumileruwa nani
1: Atutu ambayro masina no ekaru metu akiva hitasa.
0: E bayro sheni mumiliari wanyu.
1: Ompili jini.
0: Ah mungalo ompili jini.
1: Ayo.
0: Ah ompili jini na mikopo ho?
1: Na mikopo ayo.
0: Nto mumiliari wanani atu sheni yo mumiliari.
1: Atutu ambayro tu kiasiwe la nime.
0: Iwa mahawa wera muhera sheni.
1: Kokela mutu kwa wiba. Masina no ba ekaru metu apacha tu ya tu ya haki kupali wera kinoro karo kohola apacha roko bela makupi.
0: Irwa wera mahawa wera mokela muteko wipa mwa vare sheni
1: ginsu wera chine ni subu wela saya ayo
0: nto etuila kiyo kushereri heni nyua no muhiaka wipa mahawa wera mambe hasiwa
1: nata ayo ngupu wende ye liru ya wakala nkala murima niko maki indiwa yaani kive hanu kumijari masi iyo gani hirota kikala miba ni masipu akala mpaka wakipia naka kiroka holo
0: yomu nkala nani
1: miba nkala ni mamaka ni babaka
0: Musuru kwa wipa mumpanyo wa wipa mwara mteko
1: nata ngimbara mudeo kinucho shaturu mekaka
0: wisa shaturu mekinyo mwira kesheni
1: kala iba le kautra ketere kapaka makala masina nwa kinona kina bevinyo nisa shaturu
0: Amna bevinyo
1: ora rene
0: murna mjoma anyo
1: mutuma kaoke ne paranto ki patorsa rene ki mutume poisa ka paro ki patorsa ne rgemiva
0: masi mukele sai sai mutakola
1: mutakola kinona ka tilechene iko mayon halana kirimu ba pahwe ma kana mano no hina li ba khalai ndano kumela miva amusi alo mero ola vinro le tula oni pa hanlo ipa gaba
0: bale wi pa khomvila nare
1: oni vila parato hinso la para khalai yumi ani kibila masina no ba kino na kebe ke halenle
0: ba ma kenle mikinyu ma pacheran se mikinyu mwente sai mahala ko pacheru ipa
1: par pacheru ipa nar trech pesoa ai kala muni basi dinada ko kala kamino de lua masagina kwale ati sister ahi asa kala nde mi me kaka
0: mahawera kwinywala mtakola wabinyula ano hiweri wala iteri iro mala malum pilichini u
1: oweri anni were eli riwe ala bana atakaro onvare na monkala mmosa
0: niwo nto onvare na ma
1: onvare na verdad
0: ali masinka ma ka ashipa apanyo anisa yi ano tapelani
1: anni kitape uratene na hima kura tu ayika mwaya tu manaka mroko holo kabarake mitako saka yotu maka nbapaka unni kiwe forsa wala wala rubahi
0: Ompili chini u, muni panyua ka isho?
1: Gini panyua. Ndo tia ki himia gora kalai vale, ngari mutu masini nano va, kopa jo kala mutu holo watu.
0: Vale ya kala ntoko ni isho se yeyo mumpanyua ka ni porosheni mamali ni, mumpanyua ka porosheni wa feshta ni.
1: Masimi kinato laka mamali ni memo. Ya pia limo yotu, kini roa tu, kini roa holo.
0: Vale isho mumpanyua ka kavi wakala so mpili chini weyo?
1: Ampujini wo gomo mutu la bogera dogomo wanya go gir wo ki madreji meyo
0: ukala madreji meyo
1: dreji meyo ro kala ra mba ro waka musyaka ki khanle tho wera ka e ban kwa ka se dimili wo oi dimili wo no boti
0: alen sipo mone paga bi studio
1: o studio kinni ba kamili audio filmador da mbemili
0: Ndo mabahiwa tereji imeyu vo Mwiliwa wira Mwipensi po vavo, mfilimari vavo Mwini panya yetu, mwini panya luguru
1: Eyo, kini raka ayo Masi, kina ila wira tambo Unroa huu mpili wa msuruko
0: ntovale mwabahi wa msuruku ulola treji meyu msuruku wakalantokoni ba malini wiru wa mwipensipo ni sipo ni kumevi idiyu onkala ka msuruku yole wala onkala msuruku mkina
1: onkala msuruku mkina aku
0: anyo treji meyu anyo ile nere kanlene
1: ya mpolo sunyo bahi ayo
0: wale mwira mwabahi wene msuruku yola treji meyu mapie iwe wira api wale ni mwra mamunolia
1: eyo ke mfardari Gikandor wa iwe kamora tata dokina ka.
0: Kera to monto mama hewanyu
1: munaro. Wo tata wo.
0: Kamsur ko tule ke bahiwa ka.
1: Nare nare.
0: Ai masimani panywa tu.
1: Gini panywa gini panywa.
0: Baya mohima wera wa kale kulutu muyari wanyu muhima msurukulo la nto wa kale kulutu muhinsu wili wanyu muhima kabi kala kabi
1: eyo nopo tu watu tu share ata kan logi ligara kan tumika alele kwa oh miko mkin ruwa yuwa mno ki vahata tu gikandu hime peru swaka di gardadi
0: nimo mpache roro wa yuwe muina nto mna hime peru swaka ki inalia ki kibahiwe kata
1: nare nare nare ki hime peru swaka kwa mkivahe barati hake po wakani enkine yuka pie u mkivahe kento kompleto ayo
0: masi muni ili wapa hatu nera ho
1: radene radene
0: Wipa ovila
1: ovila para to hinsu la masimi vanna no vai karuma to giro ko khumero kuma to shimili 22 shi paga to shimili 23 even seshi e vai karuma to koro holo sa givile so te na go bachara u shuta ayo
0: masi lelo kamera to thela to sheni
1: ngina to thela masi vai karuma to mitano va maraga amulu ka amulu ko mule pagora ola to ro kamara velu angire li ru hoani
0: Nakala ni ruhaka.
1: Kantoa. Anergi peotelo ni peotelo nta nunda. Mimi tano ai karamu yatu kina hotela.
0: Bonto mathela bo kamu tuna olesha kamu tuno mro panye kwa msurku o vaham tiana panye o wipa.
1: Tata mi wona ka gihirenre no kuma doshi mili miti doshi mpaka ba. Ba kina na ka terrefen e masha ke kumelo ta ka komo le masha kumelo ta kumelia oda. Kina hotela. Sa nunda wate ya no musika ni no to libelio wani. Ya ritu yo ikhalla
0: musu wanle sewe masha nyu kumela wata wi waliane
1: atu angili garla
0: atu wa wankalo
1: kan khalo wa nwe gwe sama distri dume pa hanirwa oh musu kan no gisivela
0: atu ya latano li pehere no were masha nyu kumela wata
1: ratene ratene
0: bento mtia no la mumpanyo distri tu mundo mthela wenno kumia wi
1: ngina tu mpanyani lelo Ginati ya ginati. Ngichando himecheshe kwa taleshe. Mvoti.
0: Vale onroka la mrati mkuinyu. Onroka la mtia naene pahii piriele.
1: Sepenti. Yoro kiruwa kompanyu kisibela piriele. Kantora onipa.
0: Masi vale arati aratiru. Ani thela na ho?
1: Ani thela masi. Makana muru. Proke mupuele. Hii van makantori vachitena ni kuma na ho. Nyungwe mutele kantora va. Muru akumanike mlopo na mkina haku. Hini uwerea. Nyungwe rosintiri.
0: Ntova hendera ya mtu muthela murati mukwawe ho
1: hendera
0: muthela ka mtu ene pahi
1: rubiria le bahi hale ko wani masuya go phanyo abo roke shunto o nonta nonta
0: masinyu mohima wera mukhala wa shipa panyo mokhala ne mpana khala
1: dai khan ne mpa mpa ke le ro phaya shudo la to kunshi
0: kwanto mtiano le mamthela mro phe hoi
1: kirem preparasao ke no bagi blogo
0: mro wera mpagi blogo ya mali hake mpela mro welaka
1: ratene ayo
0: Ai mai no vanela muyi babo
1: ayo ayo ayo
0: nkahaya kamitano isho mo panywa vanje no
1: nzana ki panywa bi ni ban isho wani wo nywa masoka ayo
0: sheni to mahala ko panywa isho pili
1: eli riwe mutu konja wo hirsika gera makantore wampuna makantowa nyunta marere liwa ban panywa lugar pili tharu nyumbe kele kemulo gera o ai kharma yatu migini ro holo
0: Masema pore yale mapanywa nywala makeleli wa nyarisa.
1: Kana kelora tene. Ngikhando himawira eh yale cha hiki vonya yo ka hivu nywa nomboti ka kelora tene. Nikaitika nimuratele.
0: Ni hiku nanyu no pacheroro wira a show. Oro wipa wana munchene mona le sai meto ki so tukumenle ni.
1: Na hata ki sa ki tukumenle. Na ro wira ka ni ro ki tentar ki tentar ki ntawa ba ki punya ka sulu bane ba ka sengi ki kholomula mule sen makubane. Roko ko le malela wira eh Nondo wa hunno ando atatu
0: bale mutu wira sihotu kumelemeto opuro wa atatu onisai onluma yoluma wala okalora wasisi wene pahi wala mnahela na miwa mpolzani
1: basimi bakenrua kasiso nginatu bajerane yo uriene nada nginatu bajane leno
0: era mwele mwa pea
1: kinu mabea yo
0: ngeu hatani
1: anjo habo atu andwaka mabea rupahi animo rwa atu kandi ora o ebinyo rinaisi

0: ai mai vevelua ho putu vevelua
1: ayo ayo ayo
0: akwinyo no hani sai empili jini ile amira bakwinyo
1: ye himya ga baka me tu atu tene tu apa jara ora ma ga u hiwa bale ainda sana kana ge handwa khala inda no mala ne hande dinna no ba
0: khala imiru wa sheni
1: khala igiru me tu na badikitu waka asani
0: ah van tonno na mitunno no
1: no mala no mala bota mama apa apa angiro mala no ba na vedeluwa no
0: bro we la we mkiro mo le
1: kana ata nata duirenle nare
0: ba we la ne mutupa hipi so piso we mitu ho tekelani
1: ko kitekenle bro kesina naga ke bwa kume na manyaka mpaka waninu waka
0: masini mala mala la mahawa mitego ya munivara nyu
1: atene ayo ayo ayo
0: motho ka ne fama o wane wo tile go go haka ni wo pa tirani o wane wo ka hiano ntoko no po manno ho oni kala sai motetene oni kala na tu ona ditimi ha tu mahawa wira nyuma ka ne fama wo muna ditimi ha tu
1: kinna ditimi han bodu ha ditimi ha mi ga ve ha wo mi ga kumme wo go kala ntoko ba ge kumme ga go roga ntoko la bo yo ki re ga o pi jini ginti ga la to wan bangeni ela pa ndi wo ba he de kwani ru nbodi mtu mi jere la pa wer go muta kwani go mkeru sta dinno nbodi
0: ah banyo o vai famele la muhimani wera mo patiro oleshwa e mashanyo patiro kumela bate sina nanyu okati vantuna yanto wata mothama u
1: toke no thama yo no thama ay so ke genro thama parolia la vera singwano mbodi genro pia ka dukashu kore ka mose
0: genro pia ka silene u sumana ni ba mweri ni
1: potu kala basumana ndebenti ngikhando vera sumana u mweri ngiswendo holo senro vera neaga
0: ba mule pele fama tum thame ke
1: le pele fama ba ay karmetu ko ba jara durunha